0: Kaya tau kapisi nga e Tina Bibb Jackson ne lolong e lolong fulfulu ala ia hoko me mga hamna matikinanga ke tutanai me taha tupuna a whakari heire te tolu ko ia fuki ni e taki taki
1: e ka ua whakami taki taki rama ia au ni
0: e ma te kau ha pia me ni ue ke taki taki lahi e ma solu e ko nena lei whakala hori atke kai ma nena ko koe amne ki lunga pulangi
1: ia ia whaka ue ka mua ma whanau ko longone te ureho e ko ho ko hai ma na ba ya mu e mo na ko tu ta ra mo mi ro ngone da ureu ha ko na sanu na na ken ha ka a loto ka si o si mo ya e ka kere ne mo ya kere ta bi ne te foka foka ko to na mo ke na ta ko te ha ku fe te o fe ki ha ko ga mu ma ma puli di ka ro mo ama ko ro ngone e te ureu ha mu ke ma ga huni foka we lo hi foka we lo hi ko mena ne ha ko ne tau ko ngone te ureu ke mo ha e kise tau mata me fele veia porque no ka ke tau ureu da me ni fi mai la fi ai ha ko ke ngone te ureu e maroro fa na we ha maroro ha e ko nga hu ha e ko mena ne ha ko ne mana ko ke te ureu ke ngone se ngona ke te ureu ke te maroro si no ma fa na ko mena ne ha ko ne loto ki ai ke ngone te ureu Moha e fi de vita o mata mi gisia ka ko te ure o ni ki rongona e maroro ko fa na we he te ure o ni rongona ko ha ko no ya mana e ni ta ho ho fiat ka mua ko nga ho wa mua me rongona te ure o ke nga ho ni ko no fo na ho e ka ina a ho ni e ni a fi me ho ni me a pong ko ha ke ra ke ko li fi o fi he a ho to roto ha ko me la sa no na o ka ha ke te u se ta me mo to ka ke ta ha ke o he horo ngo fu horo he horo ngo fu ge ni ki mai horo ua pa ki ha fi ua ko to mena ne ha ko ne fi fi ge ai ke ke fa le ku ye mo tu lu tu mpa ko fa le ne ha ko ne fi fi ma fa na o pe ma ro lo e sino pe de vi me ta ni we ke mo ha fo ru ni fa ke ta ta ro hi na ke he anga fa ka ni we pa ka ta ta ro hi fo ru mi ta ki fo ru e ki na ke ta nga ta wa e he no fu te ha ke kori rung. Ha ko au ne pure ae mo ne fuki he kori he moto. Ta fa pea kwa ta mata ane ha ko e tia si one. Ua mai tu mau e koe e maki ki tu tara au. Ha ko mana faka palang i au ma whanau ka ta ha whang i au e ahu ha moto. Faka palang e tu tara ha ki ha whang i au ki si ha ka palang e riongi. E ko mana whanau si patai tu tara faka ni ue. Naha. Ai tau ke wanghau ni ui hea kuki tua. Kai mga hau nai wanghau whakabarangi. Kei rongo nei lau tōru ka hao me maa me whoru. Kau mna pia ue kwe ni ui eau me fua kaufu ki au kai. Kai maa maa ke wanghau ni ui barangi. Kwe mene ne hako ni fia fia ae mata hanau. Kwe whare kori iha mo tōru. Kwe kora ma tōru hongu fuku maua. Kei osi heo la taha. Kau koe tongoronga haa hei whare kori. Ka te he hoa ke ke hoa whangi ka ha ke tū tara me riongi ko hoi. Whaka ina nā ti on he māki ke te ha ke taha ke tū tara ai whai. Whaka rifo a mai mui a te au. Si pia kwa si ona ko hua kou teo tonga hua ewe. Whai tū tara me riongi whaka ma whaka manu ina. Kwa mena ni haku ma mea whare kori koha mo tūru hoa kone maro roa e siumu ki ai. Ai whai whanoa ta whare hoki. Kwa hake nao ke whare ia. Ko mena ni ako e tau koi he na ia, e tau koroa tau mana whanga keke. Tau si tau koi keke. Ko honga ni tangata kai hui tupe. Ko mena na ia ka e hako ni manako ki ei mawhanau ke whare maangere ho. Ai whanau ha whare taha osi. Ko mena ni ka hako whanange tami. Fi ngita ka mtoro osi maha ko tau ni ue ni fa whanau no. Paka ue laha ka mtoro whai langa matai. Tau whelewea na tau tūru kia ha tō roto. E hako tō ni ue ni wha whelewea. I ngi tā atu kam tūru ma tau whanau tō tūru ha aku. Tau whelewea tau tūru kia ha tō roto ka whina tū au. O ki oki nā wa e hako hua kau. Fuki tika hai tau tama ka poro hui vai whai whan. Koe mena nai ha aku ni ni.
0: Na tahani e potu pa waki manena. Tahani e potu pa waki. Kana i ni whai whakaoro tu mau e e ingoa lai makrofoni a kai ke a whangi tau whaholo aham tūru.
1: Koe mena i ka hati au ka hama mea. Koe toko longa haa ka kumwa ke kori. ka uta sane ta mai e ma ke ka ko no vo ta pela u ro u he ste
0: ya ya
1: ai fa i ke be he ke te ha u no ni ha ke tu ge ki e tu ta ra ai fa i fa ka li fa mai ta mai ga u pe u pe u fu ka u te ye ko ha ma so ni
0: ye ko ke e tu mo ma na ye
1: to ro ga ka ko ri
0: ya
1: e ki a ji a ji a ji
0: Tau si tu mau a kai pia. Ei lu tu a
1: kai. Kuma mea, e mararoa ta masino. Me mi tate ngai ta mauru, me ta mamata me sino. Kwa mena ne hako ne whakaui a ki hatua, e tau rewe ki anga mi tate mai. Me kai mi tate fuki na ama mea me inu. E ke mela inu tu mela, humeli e fuki inai ku inu ta ma bravoi, bravoi ma fana. Ta hake ki rungi kou mi misi fe ta ma kapenio kofi.
0: Eh.
1: Ek me la kai fa no a ma me fa ka ko tu ka ko kai mi taki. Ti ek me la kai mo mo ko fu gi au. Me kai na ma me ke me la ma sana. Ti ek me la tau si tu nu kai au ko ta ma na ko tau si tau kai. Tau si kai ke kai po ge po, tau si kai ka hau he, he nga hau ke ka ma au tau mo mo he. Ko me na ya ko ma me ni ma lo ro ta ma si.
0: Ko jo fa nga i ma nen. Tu ma wa kai ki bi ai. Ai
1: tu nga ka ha fa ru o ha ke ni ke kai he. E te wala moa koe tau sipi
0: koe tau... wala moa koe tau sipi.
1: Ia, ka... ia ho te wala usi mena ia mamea. Ai kai wala moa me sipi.
0: Ia, ko fukitaa ni potukerea ni whanu to mela ia.
1: Ika koe mena ni mamea ke maroro e sino koe koe tau mena kai. Koe tau mena kai. Si bia ni ke liongi. Koe liongi mau me tama ka, ka kai. Liongi ka momohe. Liongi ka ara mahe pongi pongi. Tau whan haka tama ki ngā hua. Koe mene ni ki te whaka ui ki hatua ke tau liwe ki anga koe liungi.
0: Aia.
1: Ai noa au ma mea me liungi.
0: O e lai manen.
1: Ona koe se oho tau pātihi mo tūru. Koe bai o koe e tau pātihi haka whemiri. Nena, ke ni unu, say a prayer. Nena, ke ni open the day. Nena, koe nena hoko oi a si.
0: E ka ha, koe na tahani potpa ua ki manena.
1: Ia.
0: Tāne pat pō aki.
1: Ko mena mea ko shikatea umaja ka masanga tuhu ima mea.
0: Aia, langa kai ki ai. Ka tausi kai te whaharonga ia, kana masi nige whanu me whanga tuhi.
1: Ia, pia ta langa kwa ka sero tuhu whaka mua ma mea. O ta langa teo tuku hae mone. O ta langa teo ka mai ki au mai whanga tuhi. O si te fili lansi hako heo liungi noro tuhu tu mana
0: usi. Nothing for free. Ka.
1: Ko mena ni hako ma mene whaka ui au ki haka family me whanau.
0: Ia.
1: Ko mai ni ka hake a au e tau mena usi ka hawhangi. E tau pāti, e tau uataha, e tau mena usi harau tōru. Ki peo mai ai ka mawhanga tōhi.
0: Koe tō whanga hei manena. Whaue lahi ko mō longa ne leo hao e awhi awhi nei.
1: Kaha mai e uta ne whanau ka hako e koe matua tu puna nai ne toi.
0: Ia.
1: Ai o haka wha, o haka hake, e tau meta hako a, ko tau meta ha ingo haka hake ili yongi tatangi, tatangata lohi. We mai ni ka au e.
0: Ia.
1: Ia, pia o mai whaunga, mai ta ma whaunga tu.
0: Ia, haku ma nena.
1: Ki o te wala, ia ma mea
0: whingi. Ia, whawe lai ma nena. Ia.
1: Ia, monu e ne a.
0: Monu e ne a whia whau. Ia, tā te me me. Tā te me me lolongo o moana luke luke. Haku ka pisinga whaheri. Ka ma me.
1: Ia, mo ka te.
2: You're now listening to PMNUE.

0: Ana mo de mantika inanga to leo hofi hofi. Ni kua ta e meme ke fango e memorita ke fango nonga am tunu gei. Ko beautiful ni rau i nena lei.
1: Pretty girl.
0: Oh, pretty girl. Yeah.
1: Princess.
0: Pretty girl, princess. Ana mo de nena lei. Ko pai ni e potwa hea e to hea am te kie ke lata mo si fiko. So, kua tulu fitu te munuti ne tae ki tae matala haola ono. Si kua hoko tuai te mga wako ki mawehi atu mutu mutu ki nanga. Ki lata mai. A fia finei, tuku atu te whakaue ki mtulu osi. Ne whakano nongo mai. Mai he motu katoa nei ki te leo taongo pime niwe ha to tolu. Ka mua atu e to whakaue ki ha to tolu a lifu ako ako. Falkland liwa ie, mai maanga ko Wellingtoni. Ne kamata e to whakaolanga to tolu he a fia finei kui e ni hawhangi. E hawhangi e to whakaolanga to tolu mwe to kupu liongi, mwe to kupu whakamawhana. Mai he whina ngaro he tua. Ke rata mo to tolu osi. O nōni ki whafo, aira, koe ma whana whana na koi, po ke molu maulu, tunga we molu maulu ke toi oha, kai mo ha. Ka awa mo tolu ki lunga he pola tū, o whakane ke hokum te ki tau kaina, kum tolu ne tūna tau kai rotu kaina, ai e tūna tau kai ke moh, ke kai e tau kai afi afi, kai mei longa rā ke whang mawhana, whang mui tau hita am tolu ke whang mawhana i kaina, pia fuki ni mtau sinu, kum tolu tau tupuna, whingi tau kala hea tikam tolu mtau mtau tupuna, he mga hau nei, whakoe kum tolu ne whae whakalonongo mai kia tau tolu a leo tau pi me niwe nono whā mwe munuena mai tau mwte kainanga i hawe wahaloto munuena tau ngā hua mtolu ne kua mamuna ki ke lata mai whahe tapu katoa ne nono whā mwe munuena ko whā mwe lia mwe nei ne mawehi atu haia
2: haia mitaki kakawai manatu laia fuki e whareweia whakapāla ia umwe matatūla matua ia ko Reverend Falkland Luvaie, hea whai umu, hake mai ia kia lata mai vesanga he tuhi pepa nei. Mo e taha, matakai nanga whoki, taha matuhi whene, ko ia taha pulotu Tau Flower New, ka ko tuku ange te plutia ki hana tama e whene ko lisi, ko e hana mahi ngō ko whaiola tei whinufu no whe māhe. Ko ia mu ke taha e tō. Hea koe hama natu, pamalolo he tau e tō Flower New. Si longa e tō Flower New, ne kai mai tōru hea ho. Whai umu, aika, o kaha ia.
0: Hoi ke Flower New ia ni.
2: Tōta, e o. Aia. Kai tuku atu whakalofi kia kai mamatua ko whai, mai hau a mga whawa hau a tāma ko lisi. Fuki. Ka mita kua liu whileweia, ko lewa lewa te kaha whai mga aho fuki te he ngalo e tau mata ai whileweia, ka mita kua liu whileweia te tūru hea whai umbe e kua mori. Ka e kua... Ako, kua onono te taktaki kua ki hana fuenisi marimari, ai loka whai fisipua te whakalata ne ne tohi mai e telefoni.
0: E tālanga mena kai. Tālanga tupua kai.
2: Hei, whanau mai ki a Tamaone, koe whanau toko ua.
3: You're now listening to PMN UE.

tu i tau patu tau tuko tafa tau luku luku whewa ko mai ke tau tolu ke liu ke a whelewea i ki lunga he pōlangi ke lātai mai tau tolu tau whakaholoanga he pia meniu e ke lātai mai aho ua nei koe e aho whakamua koe e aho whakapā he mahina ha sepetema o i au e kua hoko tua e tau tolu ke he mahina ha sepetema a si koe mga hala ko si tu ai e mga hala makalili ka longo na ngai ani to tolu e makalili ke mga hunai ai af ka lo fala ya tu kem tolu mata mo matua to ka bisinga a to mat kai nanga ham tolu ka bisinga nei ko le tuala le mali e to lo lo kini ki mo tu pa vihi ko mai ki ki matu ta ki atu to tolu to ka holoanga e kamata mai e memorita mo a fama vilia mo he matahola toru ki he matahola ono. Ha tau toru a tau whakailoanga, tau whakaholoanga ma tau kapisinga. Tu mawanga ia ni, a, ka manako a koe ke tātu e lolo, tā lelo longu vilo mai ke numela telefoni, nā kai voluseo, nā kai, nā kai, nā kai, lima tolu taha, po ke e-maili mai ke amatoro a e-maili koe, pmnniwe@pmn.co.nz koe pmnniwe@pmn.co.nz koe e-maili a mautolo ia po ke matutaki mai ke a mautolo fofonga pepa koe pmnniwe hai ia matau kapisinga tu mau e hatau tolu a tau whakaholoanga tunga ni whamahani ka tātonu ai e matahola fitu ka hatau tolu a mga hoia ki whakailo atu tau whakailoanga whakamotu mai ka holoanga whahi malolo seno mai hatau tolu pulo tunu si ko lona kumitau. Ka tātono e matahola valu hatau tolu tau wala tala tutupu mai e moka tanu puli osi. O si a kui tau wala tala whapako si pote mai a hale moka lei. Mui mai ai, mai tau wala tala whakabitu putu ai e ina ngaro whakahafi ki tamina tutupu e lalolangi atu pasifika me mutu nai kunisi New Zealand. Ka hai ai, ka hafa, oi whamile moale mai, hafe moale mai tohola fito, ama manaki ki tau se e tawhaka tutalaanga mo ia mo tu hula, hanga ui a ke he aho whakatata he mta kau fuata he maanga ha tamakau tonga, ka eki kwa hoko mai a ia ke a tau tolu a leo taongo ki he a fia finai ka e moha ia matau mamatua whakalo whala hi atu ke am tolu mua atu ke am tolu ne kwa ho hoko mai he motu mole tau tolu ko niwe ki se ai fōki e matu fin ko e neli mai liku ne kua hoko mai a ia ke la taimai taha aho whakatātani ko puto ia ia ki ai ai hanai e lelo longo tātu ke whakafia fia ke am tolu ko whanonongo mai ke pia me niwe.

0: haia lima da minuti a mole ma ta hola fitu ma ta kubisinga ha ta tola ta fuka longa fuka motu ka usia ka ta tola fuka holoanga a fahi malulu sino ma ta tola pulutu no si kolona kumita ko fuka longa fuka mua ha ia e ta have vese anga he tohi u lo longo me ta tu puna singing with our ancestors a mana ki ki fuka hoko e vese anga he tohi nai a fa yum a ho hong fuma hiva ye sepetema ma ta hola hong furu ke ma ta hola hong fuma u e palela ke fonua ye ko unity ki ta se Tuluhiva Carrington Road Mutu Pā Tūru e Pukenga whaingo e kaina ia ne kumanaki ki whakail vevesia e tohia ko e whakailoanga ke waki tau whakailoanga mai ia Liline Hewitt whakailoanga ke lata mai Auckland New e Lawn Bowling tau whakahoko e ta whakakoanga Olofu Apollo Bowling hea whia whia au whaiumu e whaitapu nei aho lima ia sepetema ke kaina ia ko Epsom Bowling Club no mela fitungo fuluma fitu The Drive Epsom tu la matahola toru ke matahola lima he pale la a whia whi ka manako ke iloa e pele nei o mai hea whia whi whaiumu lima ta la ke tutongia ko he entry fee mo tutongia ke kaina pele toto mai lupo vai inu seu mai to whakahoko i fōki e tahawhia whia olopolo lawn bowling he mahina fō a ho hong fluma whai au ke topa ke he maleia i Greyland Bowling Club ka mata mata hola hong fulu ke mata hola taha no me ala hong fluma ua Surrey Crescent Road Greyland po ke whina tufokera ke hala he Great North Road A koe tau whakailoanga ke la tai ma matakau ha alofi a matatau ki a whanga. Whakailoanga ke la tai moi ha mautoro maanga whakahele here ko alofi matatau ki a whanga. A tau mahina i mua ke ke kise kise moi lango matai mai. Mahina ha sepetema a hai ai e taha tuturianga tupe movie fundraiser i halautoro. He ya ua furu e tā la ke lata e mui movie fundraiser. Ia o ke taupa hai ai taha workshop, ta whakakoanga lau toru, ta kihi workshop, hong fumali me tā la. Ia November, koe workshop i halau toru tai dai, hong fumali me tā la. Ia amamuna ki fōki ke whakakoe tau pere po i tufi, si o tam toru tu ta promisi, ke lata e mui aho lima ia ti sema, koe aho po i tufi e ia haniasi. Ia koe tau whakailoanga ia, mai ia Liline Hewitt. Hanai, ha tau tolu mga hau ke la tei mai tau tolu pulotu nosi koe whakaholoanga whahi malolo sino whakalofla hia tu pulotu nosi ke a fiafi
1: la hia tu ke he takitaki hau e a fiafi lolo kini ki motu pāwiri kālofa makito i lia tu ke tau tolu tau tanga tei motu ne ko whamahani ke whanongo nongo ke ha tau tolu a tau hata ki anga po ke ha tau tolu a tau whakaholoanga hanga au ia ke whalu he tau ngangau Nē kono no fōmo i hata tūla ta mō mōi malolo sino whakaui ke te tūmi hea tūa ko liru whilaga ia ki a whiawhi. Ko ia whiawhi nei ni manako i au ke hata ki atu ke he whalu e tau siwi anga ke he tau ngangau nē kono no fōmo tau tōlu mai naka i loa tau tōlu o kofi tā he mōue tau tōlu kai naka i mōue tau langatai. Ko e mela whakamua manako ke hata ki atu po ke liuranga ki mai e tau sirianga ke laka ia mai tau hala whakamau ha tau tolu e tau mamtua whina po ke tau tolu fo ke tau mamtua tāne ko sirianga ke whalu tau ngangau ke hala whakamau ha tau tolu ne ko hata ke whakalahi mai e whahe maui malolo sine po ke whakatawhana malolo sine mo tumia kone silani kia tau tolu tau tangata ia tu Pasifika mua atu ke tau tōle tō ngata ni wē ne iloa iau. Kono nofo tau tōle mga ngau, kai nā kai māma i tau pohala koe siri whewhe. Koe siri anga nei, koe riu longa ki mai ke ngā ngau, ke tau hala whakavau ha tau tōle. Hāna ka kano ne ka mai e tau siri nei, ke iloa me mai longa i tau tōle, ha hai e i whalu anga ngau ne koe. Hake mai ki lunga, te koe ka kanha ni ni hata ki whakalahi mai. Kia tau tolu, ne kua onongo fulu ke whitungo fuma whai tau tau maui. Mai kia tau tolu ke watu ke mou e tau siwi nei mai nā kai whai tatoni. Ke tau ngā ngau ke tau hala whakavau ha tau tolu. Hāna ka kano ha hai ia ia tā ngā ngau e nā kai manako tau tolu ke moua. Po ke nā kai i loa tau tolu koe siwi nei. Ke hala whakamau ha tau tolu kua kamata ke ono o fule tau tau ke whetungo o mawha, ke iloa e poko nofo a koe, mai ngā ngau ke nsā, ke hala whakabao po ke nā kai. Toko lunga a ngaia e nō mela hatau tōle tō nā ngāta niwe, ne nā kai la maua ke siri nei. Nā kai māma iau koe ma taku taku ki a tau tōle ke watu ke siri, po e nā kai māma. Ha taki whakalahi atu ke siri a ngane iloa iau ko whitani e toko longa i tau tōle, ne koe loa ke ngā ngau, ne koe nofo e ke hala whakabao a tau tōle, Toko longa foki, ne naka i lai loa si ha taki whakalahi atu, hau ke tau poa ki anga mai e whakatu whono whahi malolo sini mo tene ke ha taki a tau tolu tana ngata whakamole mole, o atu ke ha mtolu tau e ke kafo whakamua whaua, mo e tala atu ke maike ya mtolu ke maua e sini nei, ke tau ngā ngau ke hala whakabao ha tau tolu. Ono o fulu ke he whetung fuma waha, Pitung fu ma whae tau tau maui, mai ke am tolu ke maua noi tau siri ke maho nei. Lahim haki ne kono nofo, mo e ngā ngau, ka naka i loa ke kumia langatai. Ha taki atu pakalahi pehe nā, ka tō liu au ke tātu fōki e whakamāmānga ke ngā ngau i loa iau, ko whitāni e tau whakahoanga ni he tātu iau ki tā mga hapa mori ki tua, ke i loa i tau tōlu da mena kwa naka i hanghanga mitaki i hala whakawau ha tau tōlu e tau mamu tō tāne me tau mamu tō whine mua atu ka tau tōlu ono fū ke whine puma whae tau tau mui ngā ngau ke wākini liu hata ke atu ka tau tōlu tau mamu tō whine ua fuma lima i tau tau ke ono fuma hiva koe sivi ke tau ngā ngau ke hala whanau po ke hala nofo whanau tama hei tau mamu tō whine. Tau fuata whine ka mātai o fuma lima ke ono, ono fuma hiwa tau tō mui, maua noe tau tūlu tō siri ni, ke siri e nofo ngā tambo ke siri e hau a hala whanau. Ua mataku taku ma dama mtua, kai wastu ke maua e tō siri ni. Ha, ha koe mena ka naka i maua e koe siri ni, si hoko ke tamo aha whakamui ko maua koe ke ngau ko tō mui e tau langatai. Ano hane ne mana ko ke liu langa ki mai, po ke liu hata ki atu. Whakamole mole tau whātri whine o fuma lima ke he ono fuma hiwa i tau tau maui. Maua e mtore tau siri ke hala whanau siri noa nā kai whai te tōni. Koe pōhala nei ne tamai e tau siri nei hana ka kano ko toko longa lahi a tau tōlu e tamung tō whine. Ne kua amanaki si maua ke tau ngā ngau ke hala whanau ko ngā ngau ke nsaia kai nā kei maua e tau siri. Si kua ka kano ha ne ne liwa o ke hata ki atu. Whaka mole mole o atu hanga ke lea moli me nā kai si manako e tau tolu ke ki sia he tahata ngata po ke hawa e ki kafo e tau siri nei. Ka kua mga ho nei ko koe ni e fuatwe fine po ko koe mtou fine ke tau seni e koe e siri nei ke hala whanau hau nā kai whaita ngāta ke kisia o atu ke hau mtoulo tau e ke kāwha whakamunga whaua hau mtoulo tau nua se kunga hua ai paka māma ia lau tōru ke tau se fe fe e tau siri nei hau ke siri nei ke maua ai ko maua koe ke ke nsā ke hala whanau e mtou fine po ke nā kai kai ke kua nā kai maua e tau tōru tau siri nei si hoko ke ta mga hoka maua e koe tau ngā hau kua tō mui e tau lau matai. Men ta hamen sirianga ke tō luaki koe siri ke tau huhu he tau mui tō whine. Koe siri nei fōki koe siri nō nā kai whaito tōni kai ke kua hoko a koe ke whanga fuma lima ke whitunga fulu e tau tau maui tau tōle tau mam tō whine ni whakahako atu e Paka holoanga nei ke tau mam tō whine, pāngu fuma lima i tau ke whitungo fulu. Mai ki a koe ke moua e a tāina, ke whiri ke hawa tau huhu, mo i nā kai whai tō tōmi. Toko lalo ngā ia, e re nō mela ha tau tō le tau rangata ni hui, tau mam tō whine ni hui, ni nā kai la moua e tau siri nei. Paka ui mole mai ole atu pe hei. Ka eke ko mui tua tau tolu ke mau e tau siri nei ki whalu he tau ngā ngāo tunga ne tanga te au to maua e tau lau matai. Whalua siri mōli, mamahi, mo hanghang kalea. kai uhoaki ko mau e siri uhoaki ke iloa ko nofo koe me falua ngangau po ke nā kai. Tau siri nāne ka lāti au ka haia i fōki falua siri anga ke falua ngangau ka nā kai mai ke ke tātu osi au he taha mangaho. Ka tātu ni o e tau siri nei hana ka kano nofo toko lunga ngaia e mu mela ha tau tolu i tau tangata ni we ni nā kaila watu ke maua e tau siri nei. Siri whakamua tamam tō whine tamam tō tāne siri ke hala whakavau. Nā kai toko longa e tau tōru ni mau e tau siri nei. Whakamole mole ka nā kai maama i e koi whina tō poke watu ke hama tōga tō e ke kafo whakamala whaua mo e whakamama i lau tōru ke koi hai whi e pōhala ke kumi e koi ke mua e siri nei ke lata mo tau tōru. Hai ei toko longa ha tau tōru tō tanga te motu ni ko kau mahala i tau mo mui hape whalu he tau ngā ngau ne ko maua kai tō mui te kumi e tau langa tau. So ke pōhala nei ne tamai ai, ke watua tau tōlu ke maua e tau siri. Kai te ko maua e tau tōlu e tau siri nei, tau ngangau ke hala whakamau, si muka muka te maua e tau langa tau, ke langa tau iaki, ke tau ofi, po ke langa tau ke nofo mitaki hawa mui ma lolo sina poke uta ke he foki e ngā ngā nei. Kai ke kua nā kai mau e tau siri si hoko ke mga aho ka nofo ia koe mga ngau kua tō mui e tau lang matai si kau mahala ha tau tolo a tamu mui lang matai atu pe he nā mai hātaki atu kato liu au ke tātu whakamahino e whalu a tau whakakisianga po e whalu a tau mena ke iloa i koe e tangata whiwhine po ke tangata tāne ko whainga ngau kwa nofo ke hau a hala whakavau ko ke pūhala nei me hātaki a te au whakamole mole watu ke maua e tau sivi haku sivianga nei mo kumkumi ai kwa nofo koe me wholanga ngau ke hau a hala whakavau po ke nā kai. Whalua siri kwa mitake, whalua siri kwa whaimena kwa maua kai uho aki, ke maua e tau siri, mai kumi kumi ngā whakapā, ke maua e laumatai. Siri ke wāki hata ki ati te tau tōru e tamo mtō sine, tau whātua sine, ua whuma lima i tau, ang whuma he whakamole mole. Ko siri nei ki tō ngā ngāo ki hala panau he tamo mtō sine. Toko longa ne kono nofo me tau ngā ngāo, ka nā kai kumi e tau langa tai. Palu he tau ngā ngāo, whai whakusianga ka talatu ke koe ko whai nena kwa kelea ki hawa whalwhanau. Ka koe whalua mga aho, nā kai whai whakakusianga po ke nā kai whai whakamailong. Koe ka kānhoa nei ne liu au ke langa ki mai, e tau hātakianga nei, whakamole mole o atu ke maua e tau siri, he tau hala whanau he tamu tō whina tau whātu whine ua whuma lima i tau ke onu whuma hiva maua e koe siri nei nā kai whai tatoni si whakamole mole whakalahi atu ha koe loa ai ke whahinga hua ma lolo sino whakati whan ma lolo sino lahi ma hake no mela ha tau tōle zana ngāta i atu pasifika lau i ai fōkia tau tōle mūtu koe niwe e kono nofo me tau ngā ngāo hāna ka kāne kua nā kai watu o tau tūru ke kumi kumi po ke moe tau sivi nei ne kua hala mai hi kakti whana mui malolo sine motu nei ke moe tau sivi ke iloa ai kua nofo a koe me ngā ngāo po ke nā kai ua nofo ke whakatali ke tokele ai mamahi po ke tokele ta whakamai longa ta kumi e laumatai. O atu ke mau e tau siri anga nei, ta whātua whine ho ua whuma lima ke ono whuma hiwe tau tau hui siri nei, nā kai tu he koe siri hawa ki ka whaka ko koe ni ka tau si siri nei. Ke iro ai e koe ka hasi mo muka muka ke mau e tau laumatai. Siri anga fōki ke tau huhu e tau mamtu whine, whakamole mole, whanga whuma lima i tau ke tungo fulu. Watu ke mau e tau sirinei nā kai pai tatoni. hatake whakalahi atu ke tau tolu e tau whanau ne ko hake mai hi ohi kwa nanofo mai tō ngā ngau ke ni sāke ha tau tolu atau ma whao ma tau tolu atau ma matua whakamole mole take lahi ke watu ke maua e tau sivi nei ke iloa i koe kwa nofo a koe mai tā ngā ngau ke ni sāpo ke nā kai nā kai te hi atu au ke kwa maua koe ke ngā ngau ke ni sā ka koe tau puhala nei ke maua e tau tolu e tau sivianga ke iloa ai e tau tolu e tau ngā ngau ne kwa nofo mā tau tolu mai a tau tolu tau mamui malolo suru la him ha ke no mel ha de to le zwa a te mos ke ni we e na ka i was to the more to see me se mo o ke ta nga nga o ko to mui ke mo e to lo ma tai ko pu ha la ni ma ha ko mos to ne pa no no mai ke i lo e to to le ta nga nga o ni ka o to ke mo e to see me to ma ni ha ta ki a to see ke ha la pa ka ba o ke mo to see ne me ta mo to ta ni si no am tolu ko ono fulu ke fini mo fu ma fa to to kai to toki ko fai mena ko hang hang ke le am tolu i la lo hi fo he ono fulu tau o mo hi ha o mana po fai mena ko ke he mai ke ham tolu do hala fa ka bau ku mi e to lang tai ham tolu do ke ka fo fa ma pa o ke mo e to si ni mo li ni ha ye fo lu ko fai te toni kai hoa ki ma tau tangati ni whanau no mai te maua e tau siwi nei ke i loa i koe e tonu hia ko nofo koe me whalu ngā ngau po ke nā kai. Tau ngam tau whine ua whuma lima ke onong whuma hiwa i tau tau ua tu ke siwi e tau ngā ngau ni tau siwi nei hako whalu e tau ngā ngau ni konu nofo i ma tau tau ma hata tau ngā tau hana whanau. Tau ngam tau whine whanau whuma lima i tau tau ke whitonga whulu Wa tu ke sivi ha tau tolu e tau hua huhu po ke maua e tau tolu e te tau ngangau po ke nā kai. Koe po halani ke ilo me māma e tau tolu kono nofo e tau tolu me whalu e tau ngā lei. Kai ke kua mui tua tau tolu ke maua e tau sivi nei. Mō li lahi ha ia i whai tu tongi ke tau tolu kwa nā kai puto ia ke tau tau ko tofa nā kwa talāti au. Ka kwa mena mataki lahi ke kumi e tau langatai. Kumi e tō siianga. Ka tō liu ni o ke whakamahino atu whaka toko taha e tau ngā ngāo tō ngai e siianga ke hala whakavau, siwi ke hala whanau, siwi ke tau whahuhu e tau mam tō whine. Ka tō liu o ke tātu e tau whakisianga. Mo e whalo mena ko longone koe ki hao mui sina manulu kwa naka i hanghang mtake. Kai hā taki whakalahi atu pihina mena mua ke watu ke mou e tau sivi nei po ke mui tua ke tau hata ki anga ngā ma tau lata oi kawha whaka mga whaua ke mui tua ke tau sivi ko tau sivi anga nei ni ke iloa i e tau tolu ma hako motu ne whanonga nō mai ko whai ngā ngau ne nofo mo koe po ke nā kai ua whakatali ke tō mui ke tō mui e tau langatai watu ke mou e tau sivi nei ke whalu he tau ngā ngau nā tunga ni talatio Sivi ke hala whakavau, sivi ke hala whanau, sivi ke tau fua huhu i tau mantua whine hai ei. Fuki whalo sivi anga, whalo anga ngau kato liu ni au. Ke tātu fuki whalo hātaki, me whalo a whakamama anga whakamahino. Ke whalo he tau anga ngau nei no ka tātu iau i tau puhala. Ke mo e tau sivi anga ki a whia whinei. Maka ue hako motu wa whanau no mai, maka ue ki he PMA niwe. Mo e tau tangata me kwa hua ai, tu li ni e tau tōru ke mātu taki ke tau ahani tau e nei hua, ke amini e nā tau tūruosi, kui e nei a. E tau tai.

te tau whakalawhalahi atu ma tau matkai nanga tūna ia koi ha tau tōlo tau leo lolongu ma hofi vilo mai nā kai volu seo nā kai le ma tōlu tā no mela ki vilo mai a koi ki mai ki a lolo ki tā tu e taha leo lolongu ki whakawhia fia ki a koi puko mua puko mutolu ki he a fia fi moko moko nai ha ia koi ha tau tōlo a kwa hoku mai tuai tau tōlo ki aho whakapā he mahina ha sepetema ai ku mawhisi ha i e tau aho se koe vaha nai kwa hoko ausi tua i e mga hala makaliri, kwa hoko tau tōru ke he mga hala tau tupu ma tau mataka inanga. Aia, pese ni kwa hoko tau tōru ke he kwa ausi mai me mga hala makaliri, ka longona ngai makaliri pia he ui mai nena vai, si mga honei manako ke tuku atu. Tau whakalofalahi atu kia koe ma nena vai, Ha tau tōla tau whanau ni we, he tau aonga pulotu i Otago, a pia fōki me tau mga whawa. Dan mo ope, mo e leololongu nei, whata whata.

whaheta pune mata mat kai nanga nā ko e whaheta pu ke whanongonongo ke lau tōru mai mot kostaria. Kaka mga hau nei, nā kai whai wala tala mai a lau tōru, ke rata mai hata tōru whaka holoanga ke whaheta pune. Kai mōhai a mata mat kai nanga tō tai whaka ue, ke a lau tōru nei whai tūma o ke whakaselinga mai mot kostaria, ke rata mai hata tōru e tō whaka holoanga, he PMN niwe ke rata ia mai whaheta pune. Ka ue fōki ke he tau mātaka inanga ni ue ne whai tū mua ke whanangonong ke hala tau tōra leo taongo ke he tau whai tau pataki taha tō aha ua ka hake tau pungi pungi a lotu. Pia me ni ue anene whai whanangonong mai a koi ki ai.

Reuni ke tuku a te tawhakala whalahi atu matau matakai nanga, a mamna ki kua whia whia am tōre whakaselinga mai ki hata tōra reo taongo, ke he whahai tapu nei. Tuka nahi ko usi tua ika hai winta matau matakai nanga, tō tai whia whia moi, o riuri he mga hanei kua moare te ka hai e mga riri, ka hai koe te mga hanei kua hanga ua tato tūru ki he mawhana, mō e whia whia fuki, a kua mōu e mahina fuu, kua hoko mai a tau tūru ki ai. Whia whia he tau loto ha kua se ios te tau nei, whia whia he tau loto ha kua kisikisi atu ki ai ka ha, ko he tota hemita ki he tau mātangi mawhāna ki he tau mga hau nei, ai tūnga ka ha he mua tau tūru tō tahe mga liri tau nei. Mō hai e mata mata kai nanga, o se komplene hui whawa. Naka mina whamita ki ai, ka he kisikisi atu ki ai ki mga hau nei, e whia whia, ha kua hoko mai atu tuke ha mawhana. Tukana ia, tō whakairoa atu wharo, tō whakairoanga ha pia me niwi, ko mai ki ke mōua ki he whakaholoanga ki he mga hō awhiawhi nei.

0: Whai te apunei matamata kei nanga koe hatau tūru a whakaholoanga ki lata mai matua mko ina. Tō whanangono ngā tau tūru kei a kotungi a whoro ke he whai te apunei mai hana. A tau tala hawanga ka hā ke he longa he tau walatala ke hana maui lahi hā ke ini ue se hoko mai ke tau mga honei. Pia me ni ue nene whai whakaholoanga ngā mai matua ki ai.
1: Ko ha ko tonga for hire pai to mia for no e mang ko ono ne pata va se for no e me da putu ki to ki lau ki tonga i niuro ko te matu ha ko ko ringi puri mo hare lotta ko ringi puri tu me ringi puri e se ko tu pe mo rangalung Kei mo whaua tahau o tuku mai o whae he magtanga, tuku mai a pāwihi he whae te wese tunga ane. Sikilei mai ke haka whiawhia he nofu i e o sere. Koe ka kāna ni whaitaane, matua taane haka whaihoane i e o sere. Hako mana kua kua pai tungia ke hong huma whiti tau tau he maang kua o sere. E hana hau, e a kua kui pāpua, hoko mei ki niwe, whita o sere he. He uina paitongia ke whanu ki a hoa koe maa wa seri. Si nofo a paitongia wa seri ke hong fumo fiti tau tau he ana mui. Tau liula e ke maa ngur tu apa. Si ku mena hei ne whai hoana i a hare lota ki a ringi puri. Si whanau o he maa ngur wa seri i li urou. Si nofo he maa ngur ia one mahi na haku. Si uta kehe mai e moare mui tuata mo paitongia. Hakeu mui a nofo i tu apa. Si nofo i tu apa ki hake ki whia huma whidu ki huma wale tau tau. Tu liu o ke maang wa wasere ki whakakia hako a matua whin. Whina tau kua aiti hanga hanga mta ki hanga matua tahan. Ka whina tau ke maua ai he mga hane maui ngai a. Hako e hana ngā hua e hau i pāpua koe ngāta ngāta uku uku tahi whanau e matatau. So ki hana ngā hua he waha ia, koe whinatu ki tahi ki uku uku, whanawhanaika. Ia. So ka mene hei nei ima ua mi tahi ki haka mahani hane hei nofu pāpua, koe whanu ki tahi ki uku uku ika. So ka mahani whaka mua, tunga ni loe tau tūru, koe mana mua ate whakao ngā hei tau a kau niukini, a kau kona ha ia. So ka mana i mita ki mga hau ia, ka koe mga hau ni ki sia hei tau tūru, Ko aiti mitaki ke waha mai ta mana ni hoko mai ke waha nei. So ko tau fitu hei whakotu whono, whakahare ta ngāta ka mōi tu mene ka ina. So ki mga whaka mui tungi tu mene ka mō he māo, mō mōi tu mene usia. Ha koe katātu ia kau kona ia, ia kau nukini ki tahi, ko hena te uru uru po ke ingoa e pako liri, ha koe lahe malolo. So ki mga whaka mui ia kawata mauturu ki tahi, ko whakaonga te kuhuhu. Koe taha kau, Tau se ika ia i tahi wa hawha mua. Si longa i tau mene ne onono ki ei, ke hoko mai ke mongo nei. Si liu ki ka ina, si nofo o me haka matua fine, si whai hoana hifu i a wasele. Mau o me finna mako tang. Ka kuau, koe tangata tuapa, koe matua fine hako i a wasele. Si lai maha ke maka whaane tupu mai au, tunga i a takiresi, Koe matua whine whalataha meipo, ko ringi, meringi sia, ko maheri. Teo tama whine arangarunga ia mo sikatupe. Matua whine, manatua ko sikatupe ingoi matua whine tupuna mautu. Koe maha ki tanga me tunga ane ni tupu, ko tunga ane tupu mai a pāwi. Mo makatato, ni tupu mai a hakianga iki, ko tāre tahi ingoa. Ei ni tupu mai a peturiki mena. Koe mga whaarahi. Tuko hale te kereisi fuki hai hinei, koe mga whaa taha mau tūru ia. Si koe tau haka ki sia ki tamo matua haako ni tupu mai au, koe tau hafa, tu hafa pārangi alau tūru. Si ei mea ke au ke nimo, kai uke hao ke iloa, ko hai e matua taani ha mau tūru. Matua taani ni tupu mai e i tupuna ko rangarunga. Ia, si kūmeo whakamui, si ukolehe o ke mama, kai tunga e fufu e mga whaa, a i whakakisi ke mau tūne ta whanau ni tu tupu mai ei. A i koe kūmeo, kai kūmeo hea kau, ne tupu mai ei, e haka ma tua whiwhine, ko mene ene manako ge, a i loto ke misi atu e kau. Si piana koe kūmi fuke ne tupu mai haka ma tua taane. Si loa eo whakamui haka ma tua taane, koe ma tua taane, koe tangata tuapa. Si koe matu fini tu puna he hoana pae to ngia, koe niu kinia tata. Si mau i pāpua, whanau haka matu tāne i pāpua. Tu haura e ki niu e o lahi te. Ka koe hana mui, lahi haka i pāpua tu mai. Si lahi fuke mga hoane nofu ya vaseli, ka huma fiti tau tau. Si koe mena heia ne whanau yo, si fuka ingo yo, koe maang hako a vaseli. Ne tuk me eo. Pano he aanga whakote whono mua ne tau si mtalawe. Si koe whai aanga haku he whano he aanga mtalawe, ko tungi a toa mo mokata fuu. Si koe whaha ia mata mo matua, ka whai aanga ka pe Hingoa ne mene whi aonga, i whia whia ke tama aonga hana, kua whana te mei toto pe e si whakaoro ke hei paka manama hapu ke hingoa, si vilu, toho, si tā mena fuki ni kisio he waha ia, ka tamai ta si tāne whai kāna ke lapa, si tuku pe ta mdarima, si tamai ta si tāne ke tāhi whilunga mdarima hao. Longa te whakamana bia ni kisio he waha nei, Se ki sia fuku neu e a nganga he mga huia. Hako e mahai ni hita whiaonga. Hako na kai tunga pe he. Whakahanoa anu ni ka hai mahai ni a ke hita whanau aonga. Ka kamana wai lata ke si hau uflewe ia me te matua ia. Si ono ke e si liu ono fuki ia i. Ke he haka mo ui haki. Ka pe he e fuki au. Whakau e fuki ni ka ha. Koe ta whakakoanga ia he mo ui he tangata. E haka ki sia ki ai, i tam nau sia. Ka e pehe haka matua tāne tu pona ko pahe, mu atu na koe he hau ke haka ke toi huli he wau, he waha ia, ai tu na atu koe fihe tau tau. Si whalu mga aho, ka i haa he matua haku au ke uta ke he aonga. Hau au, kua ai te pia fihe haka matua tu pona. Hei loto ke whanau he aonga, loto ke o haka mua ke toi huri ke wao. Si pia fuke ni ke whanau ki tahe. So ke mene ni tūpu mga whaka mui e lahi hake au, u te matua haku e tu anta au ki tahe. Puhala whana ika, mo puhala hi he pō, me o amha hawe, o fusi ika, ke he luo. Pia, si ki seo e makuina, he mui he tanga tāne. Mui ngā huahua, ke tu tūri si, e te whoke o whurumō, tunga pē e whangumohe. A imi take nei he tausi, he mana mana tui whai au, he mga hau haku. Haku au ke tamu, e ke mai tumna whakangongoia, mua atu ne mohe. Kai hoko mga hau nei matau mga kainanga, si kisi e aonga.

rehana ta mu na fraro fa ne fo ki mai ki lunga ki kere ne fraro e o me ha ro si to ra he monu na ke ke fo nua si pie na o fina ki tai ko te o puhara ne fo ki sike si te puna do tu te puhara ki hi ka me te pang e me te mona usia ko la ti te tu ki si mita ke ma ha ne ki ki ke ki o taonga mau me te whanau hau. Si wha peheo ke hako tamu takai nā, ko e kupu fwe ki ai hako. Peheo, ke rea ke rea mao tamu atua hei, mōre ke rea mene te wau o roa pi. Si fwe ki atu, ko e fwe ki atu o ia. Ai longone au e, e masa masa ke rea lot, ka longone au e whakarau wha, hako hako tamu takai nā. Ka u whakata, he o amo tulu ki taka whanga ke tai. Si o amo me hako tamu ta hapo, o amo hala liutu. Hala e ni hai hi fumai ki hau ki arufi. O ma o mua hi ika hei pō, pō mahina. Si puke o asere ki hea mō. Hau ei te tei te puhara ni tause ki au, mai te puhara ni tause whalo na ngāti ni o mō. Si o mai lau tūre pō ia ki sia, mō hake hi fe fe kai te wika. Hau ei koe la kua he pō aho, fihe afi la kua. Ka pēhea ka matua ni whakaako mai kiao, tahane la kua ni mahuinga. Koe la kua ni ki kila e whatu se i mua. I kila e whatu i mua. Koe ki kila, koe patuna ia, koe lata me aho pō mahena. Si ka tui koe pehe, mai ki ka hau ika ke pō, mai ki e pāngi hao ke hora haki ka pe kawe i lung. Ai pā. Ka tui koe haka harakere kei hau e tua ke ngutu, Leo ka kaha, koe pohe ika, koe mau ni kaha si mo, si paha antoe se he ika ia, koe osi te pangia. Si pia i loe loe maha, ai fina ngata maha nei ne moa, ai loe o fuka ilo anaka mtu, ai loe mtu loe tamina i kikia. Ka tala atu, ha ha ia o e tu funga, si pia ni ka oa tu ke tehe ke kama kam, ha fa oa lang, ka koe haka fa kisme matua, kasi e mara i lunga he wala nila balopala he te kamakama, kasi la roke re keri, si fo fori. Si fo fori mo ia si toka taha wala he duulta e, ke tui a ke e matau. Koe ka kano ina ia, si ka whanau kai mua ke hi, tuki tuki po ke mame koe e kamakama ia po ke ingoa taha wala, si puhi hiwe koe ki lunga he po mahena ia, puhi hiwe koe ki lunga he fonga tahi e. I te mga pūpūpū. Si ka ono koe mea ko hake mei tei tau i kakirikea koe toko kio, i te mea koe mui e kakikaki hao ne hi, na tatai ne loa mo e ringa loa loa whakatoa he a kau hi uri hang. I te mea koe mea ki haha hi ufi lunga e. Koe ka kānoe nea ki ua ho hake mei ki lunga, ka i hufu ki no nofa e lo tong. Si ai mame koe te muru rei, ka i whakamau e koe furuwana, ki tomo mame ka hufu. Si pia ilo ilo he whalu tangat, he maha. Si pia haka puhara ni tau si tutua mauturu me haka toko pisinga ke hi, kwa longa tinga hai e tau ika. Ka aiti ilo he fua ei, ko hingua hapa tu ine wha tau si. Koe ta hifu na hako, ta haki, pāne ni ha, hana ke hewa, ta hifu. Si koe ta ma mama to mene iloto he hui ka makama, ko mta sea ue ta malane tokai. So ki ta mala ia ne ita lahi fu ki ta wika ki rekeni ke whakaon. So ki lote ki ta wikia, ta tai ni hape makakan. Ka ilo he ta wika, ko aiti osi te makakan, ko ta mahafe hafe e ni ne toi. Si moko e ni ta mania, e ni mea ki hoko me ki hao nei. So ki hao nga hia, he o maoma ki ta tupuna, me ta whakakuanga, hako mga hane whaihoana ia koe, si whakaon ngai koe ta tufunga ia. Ni atu mau kai pēo e maha haa kufuat. Si ki tamina whakangongo ia. Ki tamina whakangongo ia. Ia. Si pia nao ka pēo ki hiu ni heang. Hai ai e fua niu. Ai long e fua niu. Ka kai hai ai ne fua niu kua mua e aonga ke lata meu ni heang. Ai ka mina fua niu noi ni ka bebe mitake niu na. Ia. Hai ai ne tamahane hane kua lata me hiu ni heang. Si ke puhala ne whakakisi mga au kau ka hiu ni heang. Hei uri hanga si whakahara atu pehe ki mua. Whakahara ki mua si mga hi mai ei, hi mai ki hau, ki la ta tunu mai whatawhata hau. Ki e pāhe whatawhata, si holo hi whuni ki nako ki rekeri. Ka ka hi mai ka e whahe, ke whahe, ko mana ni ka hau na maramaroro

e uhiang. Se ka haka maama i ni kisiau, se pia ni ka haka maha hawe. Whana fuke a maha mo Tagiris, Vini Hop, haka tina ngā neo i tehe. Ia, pia nā e nofu tuap, whana i a maha hawe whoa. Tā poha ako ni a maha hawe ei, se umai me ke au ke tuku ke luo. Se ke meni tuku koko o he pō ia. Tunga pika hawa hawa hawa koe, si si, ki hawa hawa hawa. Ka i, ai maa si, tuku hake mara tehe fo fōrum he, ai mta. Si o mene tupi mo ia, o hoko ma mauturu, hai ei e tau sea sea i kere kere he uru, tata me ke uru. Fe ka hawa hopu ki tehe ki haki, ki kakau ki haki uta. Si mene mo nato, ai, kui kui ke fe fe kau ea, koe moana pukelo ai, a koe hake meu ki uta ki tu ki uru, Ako tahi horahi he uruuru. Mori nini ka hako, nei loa tau ke kakau. Tu ke hake o he loa i he uruuru i tuapa, ke hake hoke puoho tu hake reiki ka ino. Si peo po ke lot. Ke taha ka whanga e mahai ni tau whaka whanga mai i tatu pona. Ka eke mga o ke mana ke rea. Si eke tau whanga mana pihia, mu whaka whaka o mui, ke ilue koe mene ingo ko ke kakau. Ke lewea ki te koe haa mui, Ha. Pēdā kūpua ko he nofu i nei. Koe hau o koe ke hāke hi nei. Hāko kūpu i nofu mau ke hoko ma ke hao nei. Koe hā. Hāke tau ke mōtu he tau fiha ni hāke o hiwa taha parai teo. Hāke o ke mōtu. Koe mo mōre tāka tumu naka inanga ne whae o mōturungi tehe. Tāne mta kai nāngai nei nōhu ei, kum na whāno nei toko tā maka ni kāke i tei mwe whae ku lipu ke whiha. Kā kai paha haa kum hea kato mta kai nāngai mōt, na o mō tūru toko whāmu ke toko lima, e pō. Si ma nāko, whā hifu fuke nāo ki tei he ahu, taka whānga kaha ki tei, hi e tau nui e, si whā pehe whāo, kui hau kwa koe to whāmata pia, hau kwa koe ki kakoe tau hawa, Kua ki sia te kite tu muta wanga ki o ki ai hai ei tau ika ni hai ei. Siku e haka ki sia e whoa e maha ni hake o hi mataha ia. Kua e o horo nui ni hae tahi. Ka ilu e lau tūru. Kua mina hau e ika ka whangai. Siku tu whakamana vya haka ni si hi au e tau nui he no fu e maanga tamo ko tonga. Kua e ha. Kua hi fai hao ne ai fai. Aangani te wana niu hao ke kaito, hamena ni ka hae tahi. Rihi whakai pungi pung, koe loa te kai ka haka, mawhana te whikau hao. Se imi te ka whakai ka hii ki whawhao, koe loa te kai ka hamayok, mai ka whukini he tahi ke maile. Hako te mata pewa ne whana koe ki ei. Si, longa mena haka ni mana wana tu ke liu ke he mutu. Liu o usi toko taro he mutu. Si tauka te utara hao. Si kai he vaa. Aita tāhu ki tupi tupi. Koe ka kānu, tō riku hake whuina ki tau si hoki. Ka pehe mai tamata kai nāng hako ki hao. Ke he pehe whanga i hao ko hau ki tau si tupa rao si hei riku mai ki kai. Peo na hei tu tangata ka hake kai. Ia. Si kitu whauna pia ne moku i na haka mui. He fia fia ki ngā hua he whunua. He haka mui. Si pehe haka tau mana mana tuanga. Hako ngā hao he si manatou. He ono mahina ia, ha mahaini ha moa, one mahina ke motu, he makariri, one mahina ka mawhana, he o mai a maturu, maudiu a moa ki kaina, hi ke mai ki nei. Haka whakatau whare ta moa i hi nei, ta ha moa ka ini nei, ku whakatau, suka osi te hetu tōngi, se no nofo noi nei ka ha mune, ka ka mene ni tupu mā ta mata kai nang, ku rei te ha mune, ku ai nofo tu mo he mene ia, ku mene hene ma masi a tau tūru, he no nofo roa ke mutu nei. Ko hake te reiti mo nei, i uri ngi tuini nei ke he awhi maang. Si ka pehe hoko ke tauko hau, ko hake te ke ua awhi he reiti, he tahe whare. He tahe whare ia ne, he mai nei ka koe tau whare atu he, he hifu mai ki hau ki hau ki he taone. Ko fiha ta, fiha awhi ta fuia mo nei, e si ka tau mana ia nei mana mana tau, ka kai nofu ke heke haa he mahi mutu nei. Ko mo ka lata ni ha ka ka ona ono fu ke longa men na masa masa kre mu du nei ko te u tax ko ta ha men fu ke ni ha ha mu te ke to in so ka ha ka to in so ma to he ki nei ko fa ka ha ke te lima be ai fi tu pa ka mo si te fu na me ha ka na mo na tu ka ke ka ha ka ona ono fa ta ma
ki tonga hifu tu mene ia hi nei ki ei. Ia, suke haka monatu, aonga lai haka hau ki nei si aonga fukio ke riu ke mutu. Hake puatanga i nao. Ka hake nao ke mutu, tonga taro ke mutu, liu mai taka te parao, ei pupua riu. Koe hau o ke mutu parangi, haku o ke tau tangata, fai hawana, fai tam. Ki te mai, ke kumi whakakwang, ke lata mea no tūra tō mōmui. Suka hea nei, la lai nā ka tau tama, si langi nā ugei, koe whoa he social warfare, oa mūtulu ke kumi tā sen, wala mō matai te buhara ki o ke wuling tōni, paka mena whiwa loa hati, ke whakatau, ke mōue whea, ke o ke kumi mena ne tokai tō ngahua. Eino no ka mūtulu ka ina, kuhau ka nohu ka ina, oa mūtulu ke kumi, si longoa ne tau tame mo kuin, ai ke mong hau ke tau tame ake poka poka. Koe whakakoang, ki o no nofu ke o nono ke hitu bia. Whakako ke mana manatu ke hita mo ui whakatangata. Koe ingoi aong he mo ui haong me tau whanau hawa ta hao. Nei ku. Si ke mene ni mita ki ei, lalahi na haka whanau, si mo ui tonga hua, mita ki tonga hua. He hoko me ki hao ni, si ko whakatau whaini. Si no nofu na lalu tu, Si tō ua ka tamu whini no nofu mō. Mai hei ki iti, ke hoko me ke hao nei. Hau ka kano, ko whakatau whare te aha mō o mai a katoa ua. Ke no nofu a ua. Ai longoane wha mena ke pehe ke mita ke mutu nei. Tāna ka mena longoana, ko i muātu ne mutu ko niu e. Ai whi mutu ni ki seo he mutu nei, mai tau mena he mutu nei ne pehe ko mita ki. Koe tāna ka mene ni mana tewe, koe motu ko niwe, koe tāna motu whahua ke hei, ne whua ki mai, mai mōhi he tangata niwe. Ka koe kunu mea nāu, ha koe ha, ha koe ha koe toko roa ni mōhi au. Si, pi hea haka o nōno he haka mōhi, si koe mau whukinawa e mōne, la angeo ke haka toko ua, hau ke hoa ke kisia ka ina, ke nonofa ka ina, Si ka liriu mai, hangana mō ka tahe mai, ki tisi mai si ke mutu, haka mana kua, kua wana ngu furu te tau hea kata kua. Wana ngu furu ma walu, kua e walu ono wai, ia. Haka mana ilo e mō, kua hingo e whinangaro hi ki te mō mui. Kai liung, kua ia ni ke pūre ki tamu nos, haka mō ui ia. Koe mong hau niwe, koe mong hau niwe ange atua. Mai e tau tangata niwe. Ai maa. Mai e tau tupuna, ka mana mana tamo atau tulu ke tau tupuna ni ta mai atau tulu. Ta mai e tau tupuna atau tulu ka matanga he laro lang. Si hake mai ki hoko ke tau tulu. Loto ke tau se mong hau niwe. Mamataka inanga. Ako mena hei ni tupu ya mo tulu hinei. Pese ne, ai tahe pārangi loto, e whainga ni whaka pārangi. E tō rāunga. Si kuta whakamana pia ako nei whi whiai. Whaka ingoa he, e au, kua mahanga ua te e mga hau nui, mai mga hau pārangi. Sa i reo, kua mitake mga hau pārangi, he koroa ni ka hā whaka reo sea, ai kere mga hau nui. Si kuta whakamana pia ako nei moe pōpū mata ako whi sia. Ai whi whi au. Hako, kua behe te ka hā tau tūru, mga hau mga hau nui. Si upehe nga tatu, koe sāpua tika haa tatu le motu, koe mna mohau niwe nga tatu le kaha he motu. Kao kiseo kaha mo nehe ake uke motu, ko pia fuke te motu. Si kute whakamana pia, ko hai ka mota patu e mohau niwe, a koe motu. Si kiseo fuke nea e motu mo nehe, ko pere vei saa moa tei. Ia, ilo ana ka tatu le, pe taha kupu he tohi tapu, koe kupu tohi he tohi tapu e pere vei. Ia, ai mea keo ke tarat. Ka koe hea ee ka kāno i whiriwi hia. Si ai ka mena hako ki tā rātu. Inga sia na tau tōru me o nōng. Ka koe hea ka i loa. Koe ni ue. Mana tu e koe ka hā. E tupu mai anga hao me hao tu tupuna. Koe tāna ka mena i whiri ne o nōng tu kei mo nego. Whiri lo eo ta tau tōru. Koe ngāro te tau tōru mena ingoa. Koe tau tūa ngā hui he hao tau tōru tu tupuna. Si u se whakarofa. Liu ke ono ki tua.
pega a ono ko kitua ko puma si madake si pega tu ono ki mua si mana mana tu fuka kuru pia ni ke liu ko ko mo nei nao ka leli leli ke mana mana te tu mana ia ka ke fana ko ke pe to ke a tu ho ne ai fei ke mga ho nei nao ai fei mena ke ko ko ka ta langa e ku pe nga mua si e ko e ku pe nga ke ki si e tu tamao ka ka pe ai tu se ko ha mana ui se fukarofa Whakaako te tupuna te tūru ke e kai lū, te lō tāro. Whakaako te tupuna te tūru ke e kai pōro. A ilo te tūru te mina usia. Te usi ta kihi. Mai te tupuna. Ia. Se hi mai ke au ke nimo. Nimo hui whee au e hau ku motu. Ko au ke tangata niwe. Si te usi ne au me haka tako ua e te koi niwe. Lingon ko maua ni ta whaa I New Zealand ni nei. Ni tau si ne moe tu kai whakaniwe ke hoko mai ke hao ni. Ai whia whia leo ke kai ka hetau e patata ta mga aho. Ke kai haka mui e nofu I nei, ku meo e taro. Mena whēni ne toka ai ki whēni niu taone, hoko e whan ke kum. Ia. Koe ka kano, koe tu puna, mui ta mama tu e motu. Koe mui e tau tu, ke mui whakaniwi. Si whakaako heo e tu tā māhu, ni whanau e moa, he o mai I giki, whakaako heo ke whaiung. Koe tō mena ia wala te tau tūru ke mai longa mtaki. Ke au whaka tau tūru ke mana te kai ni tau isi tau matua māu, tau hang, ia si kai tau e kai ni we, me anga mahu mōtu tōa, me anga maore mak, ai sei sei, e tau manaus he haka mui. Si pia ni buhara he taro mōtu, Ai sei sei ke tau taro ni ta mai whee mo whee. Mo li nani ke ta hamea ngā taro te tu mai whis, ka kai taro ha tau turo motu, koe nu mana ta, ke tau taro he lau rangi nei. Koe tau kori whani wei kwa ngaro tei, ngaro ta mo. Koe lahi tika hake he mena whakararo tonga, te koutu he lau rangi, si pia ni ta manos. Ia, Si ki sia koe koe takaro fuke niwe, kua ngāro tei. Si koe takaro niwe, kua ote tei takaro tu tunga mau. Koe ka kano, hei māma e tu tangat. Koe fefe takaro I mutu he kamataang. Koe tamini haka ni mamu koe. Ha koe ae ke nati tau mena ham, ha mena nu ni tau mena ki tau isi. Si whakarau fai ha koe tau mena mutu. Si wha behe fawa koe wha mga hau. Ai koe mga hau. Koe mamu koe ha ku mutu. E tupu mai e eu. Koe menea kone whakarau whai. Ka koe haka ki sia. Koe aiti I tunga ka pē koe niwe a koe. Koe tunga tinga a pē koe tangata tupu hake na koe hemo tunni. Ai lue o koe ingoe ka kan. Koe mene e nelo te hea koe tu whanau. Kei tu tupu hake si mai longa I ta mo mui. Koe mbese ne nofo koe ke hemo tunni ki fihe afe tau tau. Mo I tu tangata ni tupu hake. Ka ilante ke ilue koe. Kuau koe tupuna niwe, kuau koe niwe, me na mua ke māma I a koe mou. Koe pese ni hingoa koe ke fihi tau tau ai whanaki sa ina Afrika. Ka te whanau ni tupu mai e koe, niu ke kume e no whanga I hao matua, tupuna. Haka, ai ni mea oe tu mna usia. Sa ai ni mea oe tu tungai la te umoia ki tahi, ke he vaho, ka iwi mena mo kai se kutaro o ki tahi. Se ai pehe ai munuena, koe ka kano, ka ka hua tau me atua, si mui hanganga mta ke mui hao. Si haka ilo aia ke tamana osi, mai he haka tupon, ke hoko me ke hao nei, a ime ake au ke nimo. Koe mina lahi haka ne manako heo tu hao ke ilo. Ile koe tupuna ne whanau koe, koe ni ui, mena mua ia. Mga hau ngai e mga hau I hako ki hoko mga hau nei. Whakadu mai mga hau ni ue. Koe a se fua hai e he motu ha daua. Ko koe koe tangata ni ue. Koe pese ne no whako he motu nei. Ke he fihe lewe tau tau. Ka ta hoko mai ni mga hau. Mui uhue fua koe hau a koe fi. He tau tu hau mua tu hau. Ko hau koe tangata ni ue. Mua ia
te tāngi ki haku te whānau. Koe mong hau mutua taua. Ke iloa fō ke koe. Koe mong hau hau, ni atu hei ki mau. Mai hi tutu puna. Ni atu hi tutu puna mau. Ka koe haka wha mawhana atu ia. Tau mea, manatu. Koe whanau mai ni we, hau a tau mga whawa, mai hau a tutu puna. Si ua ni me motu ki hau ki ei. Pese ni fulana ki hau ki whi, mene ni mua, manate motu, manate atua. E kumi ki ei. Ua ngāro i tamina usia. Ka nofe mene ege mui hao, ilo ta kai munina kai kautu helanga ta hao.

Hei, a matamata kai nanga koe, hata tōra tau, nea lorongo fulufu ala ia pia meni ue, ko whakatangitangi atake rata mō tōru ke mga hatonu nei, whaka ue ki mohe atua koa, takitaki mawhala, hata tōra tau mō mou i hoko mai ki hafou nei koe hake ue ki asipitema, ta ue a whemoe, ua furumao no tō tahi fia fia, ha kua keskise atu kia i ka hake te mga honei, hana whima fisi fisi whakahanga tau, ko se iyo si fuki toa i tau. Hanga ua tu ki he mahina ha koe taupa mo e whakamuna toa ngai pura whakamotu, ke he maanga nei kō kalana, keskise kia i ke te mga honei koe ua whakamuna toa ngai taha e ha mahiwa, mo i taha fuki am tahi ku mahina. Kai moha ia, Liri ua tau tau turu ke tau wala. Tau lero rongo ne kua whakatako toka ke rata mo tau turu ke mga hau pungi pungi nei.

0: 531 PI.
1: Ai, mata mata kai nanga ko e tau. Ka hono anga pia me ni wea ia ke nga tamo tau tauru ke he mga hako moa nei ko feta mene whakarono o mea kai ki ai. Ho fio feta te whakarofa pia me ni wea ki a koi. Hawa mga whao, hao kapising, hao le aoko, hao ngā hua anga ke mga hao nei. Ka hui oi tūra kua whakaseringa mai ki hatau tauru. Whakahalo anga he pia me ni wea ke lata ia mai whahi tapu nei whakarofa la ia tuka eko koi kua. Tu e a whanau ke he mām he aho nei. Happy, happy birthday atu ka hake a koe ma kapsinga. Mōm tōru ne kua tutu to a whanau ke mām he aho nei.

taumatakainanga ko e hadau tūru a tūra whakahi ko ai hatu ka hako ngā hua tuki mga nei ke hoko mo e hadau tūra ka pisinga ko ko ia ko e matua ririfu ko inga mkore ke matuta kia tu hadau tūru tu whakaholoanga ka mata mo he mata hola ua o ki uki mo he mata hola ono ke mga pungpongi Ako e hatau tūra ka pisinga ko Luana Penien ko ia ko whina atu ke tau mga honei ke he mūtuku niwe ke nā taia mai he fiulu he tā he tau whānau ke hea lau tūra mga whawa ka e whakau e oe tūlou ke he hatau tūra ma tū whaka whakau ia ko mai ke ke tau tū i hatau tūra tū whakahoroanga ke he mga hakomoa.

hoko mai tua ia mga hamata mata kai nanga ki ma vehe atua iau kai whakaue ui tulo ke ham tūrua whanongonongo mai ki he tautula leo taongo ki he mga hoko moa nei kai mua ui atu ki he pūri ni pō ke hoko mai ki ta mga hau nei ham tūrua tanga tanga hua nei ko Jorinda heka ku ma vehe atu ke rono wham tūru mui munuina mga hapungi pōngi tō riwa tautulu ke whriveia ke whaita tapu ka hau. Nō no whā ki a munuina.